Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Ito'y itaroon na hamutuk ola, no reza tia ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaro na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, doreza tiaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.